Negosyo ko rin pa li rati li Diyos as kabali chukwape kahulpe santil musike. Sibana kunilig na rusta na kulya kakwa hukanak ikay siyo oso. Kunilig na rin sto kukbal ko. Hula-hula na kusro soptesi ak chigli ko soptesing kishbahanak asya nim li rusilan sa kaben. Amen. Kaucho no sa lirati li kakwa hermanos linakil chiru li honalain. Marginas yishbahanak hunilig na rusta na kuli kakwa. Huwag ka li Diyos, anak kwang kishkecha li kakawilal, kishkecha li kamits, urinak nukuruhin chikulung karancharoch bening kilermanos. Kakwa rahral kutang hunilik narustana ko. Unas niya, huwag ka na kinka siyo oso, hunilik naril stoko bahal ko. Nakakirita na, la ura ral kutang hermanos o termanas, marikwan li karupi li nuko falto abana li Dios. Li Dios unilik jo chi koy peninkil na klao to na chokrokin. Hula hula nuko rosop tesi. Ak chik li kosop tesin kish bana asyal nim li rusilal sa kaben. O kanan nakakirita na, chiruli hunalain mare chiruli kutang kekier mare karuli kawli joko chishnom singkil. Abanan li Dios na kosting anak kwang chikulung. O kanakila ating kaninaw kiruli siya nom si salachu am. Abanan na kwang hung chili at kutang linas kecha kaili kakwa. O kanachihukin hermanos. Nagosik chiban tiyosin chiruli Dios. Kaya kwa kwenkat sa lisantil tiyosya. Chiruli hunala yung senyo na kapan tiyosin lilok lah kutang linakasi chake. Nakabantyo si li kakawila li kamitsew li nagkikitsakrahral ko tang senyor. Huwag ka na kinuko na tsoka kukin senyor Diyos sa mangkil ating kankil sa spen li kachuam. Diyo ating ka senyor Diyos nung singkil li raylal li na tsal sa spen li kachuam senyor. Kachilat na ganaw ko rahi li na kanumsi. Huwag ka na kwi senyor Diyan chaliling chol. Nitsa malis ten kan kilib li karmanas. Li karmanos li nikishnum si li raylal, Senyor. Nakakiretal, nakakila da kanaw, ho rahil, ho kehan li shnimal, li nashnum si li hungkung. Huwag na chanchali li chol, Senyor, nitsa malatin kan kil sa shpelis chuame. Chakelish kirta sin kilib li nikishama chaku chakelish. Hupangkilis cho leb, Senyor, chakelis kawila leb, chish kuipal chish numusinkili karuli na chal chikaw sa shpenis chuame. O kanaki, Senyor, rasopta sili lok lah kanghilain, chakamli sahil cho lehil, chakamli tuktukilu silal, Senyor. O kanaki, nuko pangtyo shing chaku, chish hunili kawasopta sinkili na kake, Senyor. Ni katali ju ama je jinating karahral kutang, Senyor. Isama chaguna jinating kain katasyak takap li syok lin chol. O ka na chiruli hulalay, Senyor, ni kahtas li lok lah kang hilain. Jo ating kajus pere singkil, chakam li tuktukil usilal sa listyo amem li karmanas li karmanos. O ka na ki, Senyor, chakam li sahil chol hil. O ka na chiko kayi, Senyor, nukopay tiyo sing chakula at asyak, chating kaning kaya raral kutang chisik chubek. Amen.

Kana chi hogin hermanos ut hermanas, saray kulumachin umtehenak sa ila lichol, nashk hermana Alicia, aran hulag cha kuchbenin kil hermano ut hermana. Aran na jina kakushlana karan sa lichol, e marini kirabina chan chan rasa li kachol marah e. E halan na chili nuko e kankarali raylal e nuko shichi biyak hermano sabanan. E nuko hulag chi sa sali kacho laran di kakwa nashkeli kamitsew nashkeli kakawilal rahral kutak germano so kanakini pancho si cheru la isli ni kekeli shkawilal li kachol chi shikchupe rahral kutak ho kanachi ho kayo narana koy penile le bokum sali numero 45 52 66 33. Aranin ko sila na sa hong kobonil, kakos lilok lah kagilain, rukin li pitch, rukin li li saludos, li sa ilcholehil, kula na kakos kuswal hunak la testimonio, hunak la texto, naroon na kabano hermano at hermana, li kagilain hanre na kla oto o keng sa hong kobonil, chis kuswal ho kanak. Aran naroon na kla at nagatsahiba ka siya huna kla mensahe, marah nagkakuksi siya kla bokom, nagkakuksi siya kla audio, uti isa sa kachol siyo ko, chiril pala hermanos o termanas. Nikarita na krahral ko tayong kla ishing kanu ko e kanap kahone, so kanah ni paitiyo siya chunong tahinak chero. O kanah kila ili joke siya pinkaran sa li aplikasyon, kulumat yun ang tahanan sa ilalit o larana ginakar e rabingkil. Larana ka rabingkil bahar ni kestalimang e chi rabingkil radio felicidad. O ka na chi ho kayin hermanos o termanas sarana kulong huli ka mensahe na siya.

Garaji hogain a gakereta li rati li diona stiena e kuitana lupe li kam gachol li kati bele hermanos e nakatablis kabila li gachol gajiruk in li kakwa rana gakereta sa Filipenses capítulo 4 verso 4 Rana gakereta nagla Pablo aran kwan sa tsalam abanan e kaulis chol sa lis chol e Chik angelak li nakwang sats alam abanan nakakireta na li saila li chol na shtabruk in li kakwa. O kanak, lao naruna kanumsi li railal, naruna kanumsi li chakilal, abanan li shkohumanki li kachon na katawruk in li Diyos. Abanan angeli runa lao, kakulupan li kakwa sa li kachu am, hermanos. O kanak, chihokinin kachunum tehenan saila li choruk in li pich, el gozo que siento yo.